0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Guarda, dovrò guardare.
3: Ne parliamo la prossima volta, per la prossima ricetta.
2: Un'altra volta, sì, perché ho una foto.
3: Prepariamo la ricetta per la prossima volta, però per oggi mi sa che è davvero tutto, quindi grazie a Marisa Ragnolo-Wilkins, autrice del blog All Things Sicilian and More, per aver portato anche le puntarelle qui a SBS Italian.
2: Sì, spero che tutti li trovano. Grazie Max, mi ha fatto molto piacere. Grazie.
4: E questa era la ricetta condivisa al microfono di Massimiliano Gugole da Marisa Ragnolo Wilkins, che ha sbloccato il ricordo sui qual era l'apertura, sì, adesso, sulle puntarelle, sulle... e poi ha parlato degli agretti, barba dei frati.
5: Insomma,
4: comunque,
5: un bellissimo programma molto gustoso che è arrivato alla fine. Una buona giornata a tutti da Paolo Gallo
4: e Jacopo Iannelli.
5: Ci risentiamo domani.
6: Difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
7: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
8: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
9: Ngayong Martes sa SBS Filipino.
10: Naiyak ako. So like, dun ko na like, yes, eto na. Kumbaga like, may ebidensya ka na eh. Alam mo, yung totoo na to. Hindi lang yung, mahirap yung, kumbaga, this is finally it.
9: Pamilya mula sa Toowoomba, Queensland na nahaharap sa deportation, nakatanggap na ng permanent residency. Ang kanilang reaksyon, tutukan.
11: It wasn't really a side hustle. I didn't even have a business plan. I just love creating beautiful spaces.
9: Kilalanin ang housewife mula Melbourne na naging property stylist. Ano nga bang karerang ito at paano kumita? Alamin sa may piraan. At ang payo ng ATO sa mga karaniwang maling ginagawa sa paghahain ng tax return, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang maiinit na balita. Hatid ni Helen Quinyanola.
12: Sa ulo ng mga balita, matinding heatwave sa Europa, ikinasawi ng hindi ba

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: And security partnership. Support the brave people of Ukraine and keep children safe from the damage that social media can do. I wish Kia, Victoria and their children well with everything the future holds.
4: Sa karagdagang balita, inaasahang ilalatag ngayon ng Treasurer ng New South Wales ang ika-apat niyang state budget na maglalaan ng bilyon-bilyong dolyar para sa kalusugan, infrastruktura at pampublikong transportasyon. Gayunman, sinasabi ng oposisyon na hindi sapat ang mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang lumalalang cost of living pressures na kinakaharap ng maraming residente sa estado. Sinabi naman ni Kelly Sloan, leader ng NSW Coalition, sa programang Today ng Channel 9 na ipinapakita ng survey na pangunahing ikinababahala ng mga botante ang tumataas na gastos sa pamumuhay o cost of living.
5: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in 3 short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales Coalition.
4: Samantala, nanawagan ang mga tagapagtaguyod ng karapatan or human rights advocates at ilang mambabatas para sa mga mas mahigpit na hakbang laban sa karahasang may kaugnayan sa pag-inom ng alak, kabilang ang domestic violence, family violence at gender-based violence na iniuugnay sa mga pangunahing sporting events sa Australia. Ayon sa bagong datos, tumataas ang bilang ng mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata tuwing may ginaganap na malalaking kompetisyong pampalakasan, dahilan upang muling pag-usapan ang papel ng alak at pagsusugal sa kultura ng sports sa bansa. Dahil dito, nananawagan ang organisasyon na bawasan ang mga patalastas ng alak at sugal sa panahon ng mga palakasan, gayon din ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa home delivery ng mga inuming nakalalasing.
6: There's so much good about sport. We also know that harmful industries leverage sport. They associate their products with sport because they know how powerful it is. And at this point in Australia where we see the harms on communities, where we see the way that gambling and alcohol are exacerbating family domestic violence, it's time to break that nexus. It's time to say sport is a great thing. Let's enjoy sport for what it is.
4: Samantala, nadagdagan ang bilang ng mga ibong namatay dahil sa H5N1 bird flu sa Western Australia matapos kumpirmahin ng mga otoridad ang pagkamatay ng isa pang seabird na nagpositibo sa virus. Habang patuloy ang imbestigasyon sa mga naiulat na kaso, muling nagbabala ang mga otoridad sa publiko na huwag lumapit o humawak ng mga may sakit o patay na ibon at agad itong iulat sa kinauukulan. Samantala, mahigit isang dosen ng kaso na rin ng mga may sakit o namatay na ibon ang naiulat sa estado.
7: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
4: At balita mula sa ibang bansa, patuloy na nagdudulot ng panganib ang matinding heat wave sa Europa kung saan hindi bababa sa 18 katao ang nasawi habang pumapalo sa record-breaking levels ang temperatura sa ilang bansa. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring magpatuloy pa ang matinding init sa mga susunod na araw kasabay ng panibagong pangamba sa epekto ng climate change sa buong mundo. Sa ngayon, wala pang ulat ng mga Pilipinong kabilang sa mga nasawi sa matinding heat wave sa Europa. Gayunpaman, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang milyon-milyong residente o kabilang ang mga migranteng manggagawa ang apektado ng matinding init. At isang Pilipina na nurse na tubong Ilocos Sur ang patuloy na kinikilala sa mahigit 3 dekada niyang serbisyo sa healthcare.

0: Si Shirley Neild ay nagsimula bilang nurse sa Pilipinas, nagtrabaho sa United Kingdom noong 1999 at lumipat sa Australia kasama ang kanyang pamilya noong 2009. Ayon kay Neild, inspirasyon niya ang mga kamag-anak na nurse kaya pinili niya ang propesyong nakatuon sa pag-aalaga at paglilingkod sa kapwa. Sa kasalukuyan, siya rin ang pangulo ng Gold Coast Filipino Cultural Ensemble kung saan aktibo siyang tumutulong sa mga programa para sa komunidad. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Nakataya ang pag-usad ng Socceroos sa FIFA World Cup habang naghahanda sila para sa mahalagang laban kontra Paraguay sa Biyernes. Ayon sa assistant coach na si Mile Jedinak, handa ang kupunan sa matinding hamon habang sinusubukang makabangon mula sa pagkatalo laban sa Estados Unidos. Samantala, kasaysayan ang muling isinulat ni Lionel Messi matapos maging pinakamataas na goal scorer sa kasaysayan ng FIFA World Cup. Sa kanyang ika-anim na World Cup appearance, nalampasan ng kapitan ng Argentina ang matagal ng record ni Miroslav Klose at lalo pang pinagtibay ang kanyang lugar bilang isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng football.
1: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team. They'll fight tooth and nail for every single opportunity, and we don't expect anything different, and we don't demand different from ourselves.

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon na 23 ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan? Ayan, nagkakaroon lamang po tayo ng mga technical glitch. Kaya naku, paumanhin po sa mga kababayan natin na nakatutok ngayon dito po sa SBS Filipino, dyan sa nakikinig dyan sa mga talapihitan ninyo sa radyo po at ganyan din sa Digital TV Channel 302 at ganyan din sa live stream sa SBS Audio App at sa aming website sbs.com.au/Filipino. At syempre pa yung mga nakikinig din dyan sa ating SBS On Demand. Ayan na, live na live din po tayo dyan. Kaya naman ako, ako pong yung mga kapiningin araw, TJ Korea. At syempre, nasa kabilang linya naman, nakasama natin mula Sydney Studio, si Helen Quinanola. Magandang araw sa iyo, Helen.
2: Magandang araw, TJ. Nako, alam kong malamig dyan sa Melbourne. At nararanasan ko na yung lamig dito sa Sydney. Teach, lahat ng tao halos na sinasabing ang lamig na dito, yung mga taong nakakasalamuha ko lately.
1: Oo, at ganyan din yung mga kababayan rin sa Adelaide na nakakaranas din daw ng lamig dyan. At dahil yun yung pinakamalamig yata nung kahapon. Pero sa ibang bahagi, Helen, lalo na sa mga Northern Territory at gayon din sa Queensland, Far North Queensland, aba naman eh, parang yung parang Pilipinas weather pa din. At napakasarap.
2: Lalo na sa Darwin na TJ, no, na nasa mga 30 degrees up yung mga temperature nila. Pero yun ngayon, sad news lang sa mga kababayan natin na sa Europa. Instead na nakakaranas pa rin sila ng matinding heatwave doon, opposite, which is really opposite sa nararanasan natin ngayon sa Australia.
1: Oo, dahil alam, mga marami tayong kababayan din dyan sa Europe, ano, lalo na sa iba't ibang bahagi ng bansa dyan. Kaya naku, yung mga kababayan po natin, ang mga nandyan sa Europa, eh ingat po tayo at laging uminom ng tubig para ma-hydrate, ano, o coconut water, yan, yung mga buko juice.
2: O kaya kung may kaibigan naman teach, maging concern ka din sa kanya if nag-hydrate ba siya, may proper hydration ba yung kaibigan mo or yung mga mahal mo sa buhay na nandoon din sa Europa.
1: Oo, yung ibang mga taga nasa Australia, kapag minsan tumatakas tuwing winter sa ibang bahagi ng Australia, nagbabakasyon.

0: dyan sa Europe. Kaya yung mga kababayan din natin ay maaring nagpunta din dyan. Kaya yung mga nagbabakasyon po, iingat-ingat din kayo. Ano? At Helen, nababanggit mo pag ganitong June, tapos July, August, yung winter season sa Australia. Pero isa din sa mga nagaganap tuwing itong Hulyo, itong panahon ng winter na to, eh yung...
1: Pagbabago rin sa ibang aspeto, Tij.
0: May mga tinatawag na end of financial year. Ikaw ba nung una kang dumating dito, nakita mo yung terminong EOFY? Inisip mo agad?
1: Nakikita ko sa lahat ng mga advertising material sa airport pa lang, EOF. Ano yan, EOFY? Hindi ko mabasa, pero ano termino pala yun? Mm-hmm. So dumating ako, Tish, yung July 7, 2018. Saktong-sakto, diba? Parang fresh start sa financial year. So hindi ko agad nalaman. Nalaman ko na lang kalaunan yung nag-start na ako adapt ng lifestyle dito, yung mga friends na or mga tao na nakakasalamuha ko na nagsasabing, uy, keep mo itong ganitong resibo for tax return tuwing June, July, ganyan. So, yun. Later on, nalalaman ko siya sa pagtatanong, pagbabasa rin at saka pakikinig din sa mga balita.
0: Oo, malaking bagay talaga na matutunan natin yung mga termino na gamit. Gayun din yung mga katulad ng financial year na binabanggit. Kasi sa Pilipinas, wala tayong specificong financial year na tinatawag, yung end of financial year. Minsan talaga yung end of year na yun, di ba?
1: Pero sa tax, alam ko lang yung tax return, January yata.
0: Hindi, April.
1: April pala yun.
0: ang tax filing naman sa atin. Pero karaniwan sa atin, kapag yung ikaw ay nasa employer, yung employer na, di ba, yung gumagawa niyan para sa iyo, eh makikita mo na lamang yung tax return mo tama ka, January pala lumalabas yung tax return, yung mismong yung refund, yung refund, pero yung filing niyan usually April. Pero yung mukom yung refund mo nga around yun time na yan, kaya pero parang tayo parang lumalabas na lang sa payslip mo. Di ba, nakikita mo na lang yung refund. Pero dito kasi may option ka na ikaw ang gumawa, yung DIY na tatawag, at meron din namang option na yun nga, mag-hire ka ng accountant o ng tax agent. Kaya mamaya, may report ang ating kasamang Vanessa Bragas para sa mga, ano nga ba yung mga ikaraniwang mali na ginagawa ng pagnagahain yan, malalaman nyo po yan. Pero ngayon po ang ating pag-uusapan, dahil nga tuwing financial year, end of financial at new financial year, meron mga pagbabago sa batas, sa patakaran, sa kabuuan ng Australia na epektibo po yan sa unang bahagi nga ng financial year, which is in July 1. Kaya naman ngayon, meron pong artikulong SBS News na ginawa ni Mikel Siron, kung saan nga nilatag po niya yung mga serye ng mga reforma sa ekonomiya at batas, yung mga official na ipapatupad po sa Australia ngayong pagsimula ng financial year July 1, 2026. Sa isa-isahin natin, Helen, para malaman natin yung mga kababayan kung ano nga ba yung mga pagbabago. Ito yung parang summary lamang o buod, ano, para mas maintindihan natin, lalo na makaka-apekto yan sa sweldo natin, di ba, sa mga usaping buwis at mga pensyon, di ba?
1: At yeah, ngayong taon nga, Tij, na maraming pagbabago din ang direktang makakaapekto talaga, lalo na sa mga Pilipino dito sa Australia, yung mga empleyado, yung mga magulang o yung mga retirees, at yung mga even yung mga small business owners, Tij, di ba? Kaya kung may trabaho ka o yung may superannuation ka din o nagpapalaki ka ng pamilya, importante na makinig at explore natin itong balitang ito at mga impormasyon na inilatag nga ng gobyerno para sa reforma sa ekonomiya dito sa Australia.
0: Unahin natin na yung pagtaas ng sweldo para sa milyong manggagawa, ito yung mga minimum wage workers. Ayon po sa desisyon ng Fair Work Commission, makakatanggap ng 4.75% na taas sa sahod ang mga manggagawang sakop po ng minimum at award wages. Alam mo, Helen, nung una ko narinig yung award, parang hindi ko ma-connect sa salary o sa wage, di ba? Pero yun yung tawag dito, yung award wages, di ba? Kaya malang, pati yung mga termino na yan, dapat mas maging familiar tayo.
1: Ako din, same page tayo dyan, Tish. Kaya nga, hindi ko alam yung termino, kaya nagbabasa ako at dun ko nalalaman, ganito pala yun.
0: So, tama ka, dapat mas maintindihan. Yung national minimum wage po ay aakyat ng $26.44 kada bawat oras. Katumbas po yan ng $1,004.90 kada linggo, bago po bawasan sa buwis. Ito, batay po yan sa 38-hour work week. Inaasahan din po makikinabang nito yung humigit kumulang 2.8 million na mga empleyado sa Australia. Yeah.
1: So, Tish, magandang balita ito, Tish, no? Lalo na sa mga maraming Pilipino na nagtatrabaho sa aged care, yung mga industriya sa cleaning.

0: Training, retail at iba pang mga hospitality din at yung iba pang award-based industries. And usually nga every July din teach may pagbabago din sa mga polisiya ng mga kumpanya, no, yung mga small business owners din dito nga nagbabago rin yung mga polisiya nila alinsunod sa pagbabago din ng reforma ng gobyerno para sa minimum wage.
1: At mayroon din pagbabago sa superannuation, Helen.
0: At isa dito yung pinakamalaking pagbabago sa sistema ng pagpapasweldo. So simula next month o sa susunod na buwan, obligasyon rin ng mga employer na ihulog yung contribution nila sa superannuation o tinatawag nating retirement fund sa kanilang mga tauhan kasabay ng mismong araw ng kanilang sweldo sa halip na quarterly o kada tatlong buwan. Ikaw ba, Tij, alam mo ba na quarterly hihulog yung superannuation?
1: Hindi ko masyadong tinitingnan pero alam ko lang. Kasi di ba naalala ko sa Pilipinas yung SSS ay kasabay ng sweldo mo. Inaawas yan, di ba? Pero dito, inabanggit nga nito na quarterly pala o kada tatlong buwan nga ay binapadala. No? May mga reaction dito yung mga small business at ngayon din yung mga ibang mga kumpanya dahil mas maapektuhan dito yung mga small business din lalo na mas malaki yung or mas maliit yung kanilang kinikita syempre kumpara sa mga malalaking korporasyon. Kaya naman layunin po din nito, Helen, at mga kababayan na masubaybayan ng maayos yung mga manggagawa yung kanilang pondo at maiwasan din yung mga naantalang hulog.
0: Ito nga yung thought dito, Teach, na ito yung malaking pagbabago na baka hindi napapansin din ng marami, Teach, no? So obligado na yung mga employers na bayaran ang yung super kasabay yung sahod. So hindi na quarterly. So ibig sabihin na mabilis nating makikita sa account natin sa ating mga super yung super contributions natin. So importante yan lalong-lalo na sa mga Pilipino dito na minsan hindi agad napapansin kung nababayaran ba talaga ng tama yung kanilang super. So aside from that, Teach, tumaas din yung limitasyon ng concessional contributions cap o pre-tax mula $30,000 tungo sa $32,050 kada taon.
1: Yan, so talagang ngayon yung mga pagbago super, kaya tingnan nyo po yung inyong payslip o di kaya naman yung sa super account din nyo, makikita nyo yan. At meron ding pagbabago naman sa pagbabawas sa buwis o yung tax relief na tinatawag, mababawasan po yung babayarang buwis ng milyong-milyong manggagawa dahil ibababa ang pinakamababang marginal tax rate mula 16% patungo po sa 15% para po ito sa may mga kita na nasa pagitan ng 18,201 at 45,000. Pero yung mga mas malaking sahod dito, eh hindi po kayo kasama doon. Yung mga nasa 18,000 lamang, 201 hanggang 45,000.
0: So hindi man malaki o million yung matitipid, Teach, pero sa panahon ngayon, yung bawat dolyar talaga is mahalaga para sa ating mga kababayan. At aside from that, yung pagpapalawak sa paid parental leave. So mas mahabang suporta yung naghihintay sa mga pamilyang magsisilang o mag-aampon pa lang ng bata simula Hulyo a 1. So yung paid parental leave na pinopondohan ng gobyerno ay palalawigin mula 120 days tungo sa 130 days o katumbas ng 26 na linggo. So nagdagdagan lang, Teach, ng 10 araw.
1: Malaking bagay yan, lalo na yung nakalaang leave para sa mga partner sa pag-aalaga ay tataas din mula 15 days hanggang 20 days. Lalo na yung mga kababayan natin na, di ba, ang mahal dito ang childcare, kaya yung iba talaga nagli-leave ng isang taon. Katulad ng kasama ating Claudette Centeno na isang taon, syempre, inaabi. At malaking bagay itong 26 weeks na paid parental leave. Kaya naman,
0: Minsan nga, Teach, yung mga kilala ko, based sa my experience ko, yung mga families nila, kanya sa Philippines, pinapapunta nila dito sa Australia para magbantay ng bata.
1: Oo, kasi nga, dahil nga mahal din ang child care, di ba? Kaya minsan itong malaking paid parental leave ay malaking bagay sa mga, lalo na't walang magulang na kasama dito o walang kamag-anak na magtitingin, di ba, sa kanilang mga anak. At meron may sasabihin ka, Helen?
0: At napakahalaga din dito, Teach, sa mga batang pamilya at mga bagong migranteng nagsisimula pa lang magtayo ng kanilang buhay dito.
1: Oo, kaya naman na yun, isa sa yun sa dapat yung mas malaman yung paid parental leave at meron din tayong tinatawag na mas mahigpit na proteksyon laban sa mga scams. Isa rin daw po ito sa mga magaganap ano, upang malabanan po yung nagpapanggap sa lehitimong kumpanya o obligahin na po yung mga negosyong gumagamit ng branded sender ID sa text o SMS

0: na irehistro po ang kanilang pagkakilanlan. Ang mga text mula sa mga hindi rehistradong ID ay otomatikong maihiwalay sa mga beripikadong mensahe. Ito kasi minsan nakakainis na nakakatanggap ka ng mga text o tawag
1: ng
0: sino-sino.
1: Yung mga unknown na mga numbers. Totoo, Teach. At honestly, nabiktima rin ako nito. Nabiktima na talaga ako. Pero hindi naman gano'ng karami yung pera na na-scam sa akin. Pero na-experience ko din ito. Which is, itong paghihigpit ng protection laban sa scams, really a helpful na aksyon ng gobyerno para matulungan yung mga kababayan natin dito sa Australia.
0: Kaya po yan po yung mga ilang pagbabago, Helena, no? At yung iba pa, meron pang mga pagbabago sa bawat estado, pero isasama po natin yan sa artikulo ng SBS News na pwede nyong mapuntahan. Kaya naman kayo ba, mga kababayan, ano ba yung reaksyon nyo sa mga pagbabago ito maging epektibo simula July 1? Magpadala lang po ng mensahe sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. Maraming salamat, Helen, sa pagsama ngayong umaga.
1: Maraming salamat, TJ, at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
0: Ayan, maraming salamat, Helen Quinyanol. At abangan pa rin si Helen bukas, maghahatid pa rin ng balita dito sa SBS Filipino. Samantala, sa ating pagbabalik naman, alamin natin ang reaksyon ng pamilya sa Toowoomba, Queensland, na madedeport na pero ngayon nabigyan na ng permanent residency. Ang kwento susunod na sa SBS Filipino.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: SBS Audio. I-play ang programang tugma sa iyong interes.
4: Liao Jiao Daria, 准备好了吗?
5: SBS Chill. Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karwata hai.
9: Far from the partisan politics of...
10: Mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
11: sbs.com.au/audio.
0: Tila nabunutan ng tilik ang pamilya mula Queensland na mahigit isang dekada nang naninirahan sa Toowoomba matapos ilabas ng Immigration Minister ang desisyon kung madedeport o papayagan ba silang manatili sa Australia. Sa panayam ng SBS Filipino, ibinahagi ni Reyna Nangan kung paano niya nalaman ang balita.
12: MP natin na si MP Garth Hamilton, like tinawagan nga niya ako nung umaga to tell me that like Minister Tony Burke signed already the our permanent residency. So through him, dun ko nalaman na like our permanent residency is okay na. But then again, I have to wait the confirmations from the immigration. So I've been told na maghintay din bago to tell anyone. So that's why like I can't really like tell like until like, you know, di ba nga sa wag mo munang bilangin ng itlog hangga't hindi pa talaga totally na-hatch kasi baka mamaya. And then like yeah, we are so hindi ko maano into words eh, kung ano yung nararamdaman namin kasi like we felt discouraged na din. Kasi like, you know, ilang buwan na din naman tong yung journey namin and then like, you know, what you hearing sa mga balita. So kind of like you get discouraged. So but then again, like God is really good. Kasi like in time that like you feel like discouraged, like he will send someone to enlighten you, encourage you. So we receive all of that through the people around us, the community. And then yesterday, like it's just like I was so at peace already that like okay, we just family conversation, like we just deal with it one day at a time, and then just we focus on what we have to focus. And then apparently like kung kailan like if I like alam mo yung everything is like parang napakapayapa na, and then that's when the blessing is coming. So I was like so stoked. Then yeah, so I didn't get the confirmation until nung mga 3:50 PM kasi like at first talagang yung ano kasi dumating siya ano separately eh yung letter like per individual. So yung una kong nakita ako kay Kaya and then binasa ko kung

Filipino. Available po yan, yan sa ating webpage, sbs.com.au/Filipino. At syempre pa, available din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre po yan sa Google Play at App Store. At syempre pa na sa mga streaming platform din ng SBS Filipino, gaya ng Spotify, Apple Podcasts, at YouTube Podcast. Natapos naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.

0: abin Allah ya kiyaye, Allah ya sauke gaba irin wannan ba. A tabbatar da cewa na farko waɗanda suka aikata wannan kisa mai muni na Allah wadai na rashin imani an hukunta su gaba ɗayan su.
1: To muna tafada dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Bayan zagayen farko na tattaunawa da Amurka a ƙasar Switzerland, Iran ta sake bayyana aniyarta ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz.
2: Speaking to Iranian state television, Iran's lead negotiator.
1: Wakilin BBC ya ce da yake magana da gidan talabijin na gwamnatin Iran, babban mai shiga tsakani na Iran din ya ce mashigar ba za ta taɓa sake komawa yadda take a baya kafin soma yakin ba. Muhammad Baghri Ghalibab ya kuma ce Iran da Amurka sun amince da kafa hanyoyin haɗin gwiwa na sadarwa na tsawon kwanaki 30 da kuma cibiyar sadarwa domin sauƙaƙa zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz. A nasa bangaren, sakataren baitul malin Amurka Scott Bessent ya ce Washington na wato za ta dakatar da takunkumin da ta kakaba kan samarwa da kuma man fetur na Iran tsawon kwanaki 60. Wasu sanyin macin Turai na shirin fuskantar yanayin zafi mafi tsanani da aka taba gani a yau Talata, yayin da yanayin zafin ke ci gaba da tsananta a fadin nahiyar. A Faransa, fiye da rabin kasar na fuskantar barazanar matsanancin zafi har ya kai wani mataki da aka soma gargadin jama'a da shirya masa. A ranar Litinin an danganta lamarin da mutuwar mutane 18 a kasar. A Burtaniya kuwa ana sa ran watan Yuni na wannan shekara zai kasance mafi zafi da aka taɓa samu a tarihi, inda ake hasashen yanayin zai haura maki 35 a ma'aunin yanayi. A kasashen Spain da Portugal ma yanayin zafin ya zarce yanayin da aka saba samu a kowace shekara. Masana kimiyya sun ce wannan al'amari shaida ce da ke nuna yadda sauyin yanayi ke sauya tsarin yanayin nahiyar ta Turai. Tsohon shugaban Bolivia Evo Morales ya sanar da dakatar da shingayen da magoya bayansa ke kafawa a hanyoyi har tsawon kwanaki 50 a wani bangare na zanga-zangar adawa da shugaba Rodrigo Paz. A ranar Asabar, Mr. Paz ya ayyana dokar ta ɓaci wadda ta baiwa sojoji damar ciki wato cire shingayen hanyoyin da suka haddasa ƙarancin man fetur da abinci da magunguna. An fara samun sauƙi, a cewar rahotanni. Ma'aikata da kuma 'yan asalin ƙasar waɗanda su ne ginshikin goyon bayan siyasar Mr. Morales ne suka kafa shingayen a hanyoyin. Suna kira ga shugaban ƙasar mai samun goyon bayan Amurka ya yi murabus, yayin da Bolivia ke fama da mafi munin matsalar tattalin arziki da ta taɓa gani cikin shekaru da dama. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wasu daga cikin manyan taurarin gasar cin kofin duniya sun sake nuna bajintarsu ta zura kwallaye. Lionel Messi ne ya ci kwallaye biyu da suka baiwa Argentina damar nasarar doke Austria da ci 2-1.
3: He has been sensational, hat-trick in his first game.
1: Wakilin BBC ya ce yana ci gaba da taka rawar gani bayan ya ci kwallaye uku a wasan farko da kuma yanzu da ya sake cin wasu biyu. Hakan ya sa ya kafa sabon tarihi na yawan kwallayen da aka ci a gasar cin kofin duniya, inda ya kai kwallaye 18 gaba ɗaya. Dan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe na biye masa baya a kusa bayan ya ci kwallaye 16. Bayan da ya ci biyu a wasan da Faransa ta doke Iraki da ci 3-1. Shi ma Alan Haaland na Norway ya ci kwallaye biyu a wasan da ƙasarsa ta doke Senegal da ci 3-2. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar Firaministan Burtaniya mai barin gado Keir Starmer, wanda ya yi murabus a ranar Litinin. Da yake magana da manema labarai a ofishinsa na Oval Office, Mr. Trump ya zarge Kia da kasa shawo kan matsalar shige da fice da yaƙi da laifuka. Dangantaka tsakanin shugabannin biyu ta yi tsamini sakamakon rashin goyon bayan da Burtaniya ta nuna a yaƙin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta gode wa Mr. Starmer bisa rawar da ya taka wajen ƙarfafa tsaron Turai da kuma wato bawa Ukraine gudunmawa. Duk rashin labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda takila aka ji a labaran duniya bayan zagayen farko na tattaunawa da Amurka a kasar Switzerland, Iran ta sake bayyana aniyarta ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz. Da yake magana da gidan talabijin na gwamnatin Iran yayin da yake komawa daga tattaunawar da aka yi babban mai shiga tsakani na Iran ya ce yadda ake gudanar da harkokin mashigar ba zai taba komawa yadda yake kafin yakin ba. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
4: Mohammed Baga Galibaf ya kuma ce Iran da Amurka sun amince su kafa hanyoyin daidaita hulɗa tsakanin su ta hanyar kafa wata cibiyar sadarwa na tsawon kwanaki 30 domin sauƙaƙa zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz. Sai dai Iran ta musanta ikirarin da mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya yi cewa za ta baiwa masu binciken shirin nuclear ta damar komawa cikin kasar bayan zagaye na farko na tattaunawa tsakanin su domin ci mai jeniyar ƙarshe da za ta kawo ƙarshen yakin. Tun farko Mr. Vance ya ce tattaunawa da hukumar kula da makamashin nuclear ta duniya wato IAEA na iya faruwa tun daga yau. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Iran ta shaida wa kafar yada labarai ta gwamnatin kasar cewa ba ta dauki wani sabon alkawari ba kan duba shirin nuclear kasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ya nana ta cewa duk wata hulɗa da masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya za ta gudana ne ƙarƙashin matakan da Majalisar Dokokin Kasar da Majalisar Koli kan tsaro suka shimfiɗa a baya.
1: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya ko tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa ya kuka akan yadda matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara da kuma ƙaruwar talauci a arewacin ƙasar yana mai gargaɗin cewa yankin na fuskantar rikicin da ke buƙatar kulawar gaggawa. A wata hira ta musamman da BBC Bafarawa ya bayyana abubuwa da dama da yake ganin su ne suka jefa yankin arewa halin da yake ciki. Yana mai jaddada cewa dole ne shugabannin yankin su haɗa kai su tunkari matsalolin da ke hana yankin ci gaba. Ga abin da ya shaidawa Awwal Ahmad Janyau.
5: Babu shakka magana arewa ga dan arewa wanda san ciwon kai ne ya tabbatar da arewa cikin masifa. Masifu yanzu kowa ya riga san harkar tsaro a arewa, harkar rashin ilimi a arewa, harkar hanya ko abi da motarka, ka bi da motarka, in ka bi mota sai kun ci asibiti da kai da motar. Wanda dai cika da yakin ilimi ya cika da yaki. Yanzu kashi 80 cikin ɗiyanmu ba su makarantu.
6: Rayuwa alƙalumin ina ka same su kina.
5: Alƙalin ma zan fara da garinmu Bahara. Na san muna da primary school da ƙauyuka mu duka, ban ma fito waje ba, alƙalin ma ai ba su da wai samu. Amma yau ba bukatar da abuɗe.
6: A yankin ka na Bafara?
5: Yankin duk arewa mafi yawancin kashi 80 cikin 100 na arewa ba makarantu yau. Duk jama'a nan da ɗiyansu gudun hijira. So kaga wannan ba ƙaramin bala'i ba ne. A duk arewa muna rasa rayuka 100, 200, 300, 300. Amma ka diba gani. No an ka taba kudu
6: amma ko zamanin da dan arewa na mulki ana kashe mutane arewa
5: dan arewa annabi ne shi ai halin shi ne ai ba wa dan ka zama dan arewa ba shikenan ba za a kashe kowa ba ai da dan arewar da ya tsaya kowaye yayi kishin arewar yayi kishin jama'ate da ba a kashe su ai shi ne ake cewa Allah shi ba mu shugabanni na gari kada Allah shi ban mu da abin da muke so
6: yanzu me kuke hange nan gaba
5: ai hangen da muke nema ko abin da muke hange shine cewa dole dan arewa san dan arewa ne kuma dole san rawa ta canza ko dai mu zo mu zauna mu soju nan mu ga duk abin da ya same mu na hurin ciki ne na bikin ciki ne mu hada kanmu mu wa junan mu maganin abin da ya same mu
6: idan ka ce haka kila kana nufin kaman akwai rashin hadin kai ne
5: ai shine babban
6: to ta yaya
5: inda zan babba yau duk dan arewa ya zama ya taso ya zama wata tsiya ko ake son ko a ga zama wata tsiya mu yar arewar mu ke son mu ga cewa an dawo shi daga ba daga sama ya yi ƙasa yanzu kan misali satin ga da ya wuce ana ta rigimar yari yari yari Abdulaziz yari Abdulaziz yari yayi wannan yayi wannan da wanda ana gaskiya dun dun ba gaskiya ba duk an taro fisa kansa kuma yan arewa gane in zunubi ga yari akwai dan kudu mai zunubi ne dubu wanda ba ka jin magana su amma munan ne da duk Allah daga ka amma abin da ake so da wa kasa to ya za a yi a ci gaba
6: kila za a ce kai ma shugaba ne kai naka zamani kun yi naku kila ku ne ba ku yi shimfidan da ta dace ba da aka shiga wannan lokaci
5: wacce hida ake son mu yi zamanin mu da dan majalisa da tarayya da gwamna da sarakunan mu da kungiyar da ta je na arewa magana mu guda duk abin da za mu kowace za ta barewa mutum bai isa ba an yi a rutsa mu a haka sa
6: amma ina aka warga zaku aka shiga wannan lokaci
5: canjin lokaci kaga mu yanzu kamar irin mu da muka yi gwamnati ba mu da shugaba ba wanda ya nada mu Allah ya nada mu ma shugabannin kanmu ba ma da abin da kake cewa godfather ji da muke son arewa ta hadu wallahi in shugabannai ba su suka hada kawunansu ba yau ba mu da shugabannai ban gwamnati an ki an so su ne shugabannin arewa to da ko duk ko ba su san daraja wannan kujerar nasu ba ba za mu samu zaman lafiya saboda karshen sanin daraja kujerar shine yake jama wannan masifa
1: tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa kenan to su dattawa a jihar ta Sokoto na ci gaba nuna damuwa kan yadda matsalar tsaro ke kara ta'azzara a yankin
7: mutane ni sun ta kira na ga halin da ake ciki a Bargaja sun nemi dauki na sojoji so kuma da sojoji suka je ta hanyar su kuma da yake su yan ta'adda yanzu sun yi karfi suna da yadda za ka sa tsammani fa gwamnati ce ta kanta fa so har sun kai sun sa bomb a hanya wannan mota ta shiga wanda duk a cikin wannan mota dukkan su sun mutu
1: to sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi dan jin karin bayani har yanzu dai a Najeriya kungiyoyin Fulani a kudu maso yammacin kasar sun bugace gwamnatin tarayya da ma ta jihar Oyo da su gargade Sunday Boho kan zargin kabilar Fulani da laifin garkuwa da mutane a shiyar wannan kira dai ya zo ne bayan wa'adin sawo Abiu da Shi'i Boho din ya bayo masu garkuwa da mutane da sako wadanda suka sace ko su fuskanci fushin sa ana sa bangaren Iboho ya musanta zargin ga rahoton wakilin mu na Lagos Umar Shehu Elleman
8: duk da cewa shugabannin Fulani sun goyi baya hukunta kowanne mai laifi sun bayyana damuwarsu kan yadda Sunday Boho mai fafutukar kare muradun Yarbawa ke daukar matakan kansa kamar bayar da wa'adi da shiga dazuzzuka domin zakulo waɗanda ake zargi da aikata laifi ba bisa ka'ida ba matakan da suka bayyana a matsayin cin zarafin ƴan ƙasa a cewar kungiyar da kuma shugaban kungiyar Mayetti Allah Rashin Jihar Oyo Alhaji Ibrahim Abubakar Jijji laƙabawa dukkanin Fulani laifin da wasu tsiraru ke aikatawa na garkuwa da mutane rashin adalci ne
9: ina son gwamnatin tarayya da office in shugaban tsaro na ƙasa gaba ɗaya da dukkan wani abu da ya shafi gwamnati nike roƙon su da Allah su bibi wannan harkar tsaron a bar sa harkar siyasa daga ciki domin dalili ni na ranar da Sunday Boho iso mun zauna da shi kuma mutane da yawa sun gaya mai irin kokarin da muke basuwa game da haɗin kai na tsaro saboda hakan ga Fulani ba wai dukan su suke marasa gaskiya ba marashi gaskiya Barawo shi sunansa Barawo ko Yarbawan bara kamar wata shekarar ta faru a Gwari ai an kama bayar bai ciki waɗanda suke wannan kidnapping kaga saboda mutum zai zo ya biya bukata sai ya ce wani dangi duka gaba ɗaya Barawo ne kuskure ne mu duk wanda ba ta garcikin mu muka gane mun hannu over din shiga hukuma dukan su sun sheda ne muna ba su haɗin kai
10: da kuka nemi cewa janyo hankalin shi gohon kamar a hukumance kungiyoyin hukuma kun gabatar da hakan ko kuma dai kawai abu ya tsaya ga manema labarai
9: ni da na ga abun da ya ban tsoro ba mu samu kaje kuma amma na kira commissioner ɗan sanda na jiha na ce mai wani abin da muka gani din ga ba haka ya kamata kai ba mu ma ya kamata in za a harka tsaro a ce a nemi duka kowa yana iya bada irin gudunmuwar shi ba a ce a tinkari dangi daya ba a ce su za a tinkara a'a saboda kaga akwai bukatan cewa a kira sa kada a sawo harakan da za ta kawo ma kasa wani abu daban a ce an dauki wani dangi guda gaba daya shi da yan mai laifi a ko wani dangi ana samu mai laifi ko wani dangi ni ban ce Fulani ba su da bata gari ba ban ce ba amma ba a yi jam'i ba duka Fulani a'a
8: lamarin ya ta'azzara ne a ƴan kwanakin baya bayan da Sunday Boho ya bawa wasu Fulani wa'adin awoyi biyu su sako su mutane daban ƴan garin su na Boho da aka yi garkuwa da su inda daga baya ya ikirarin cewa wa'adinsa ne yasa aka kubutar da wata mata da danta sai dai rundunar ɗan sandan jihar Oyo ta ƙareta wannan ikirarin inda ta bayyana cewa har yanzu waɗanda aka sace suna hannu masu garkuwa da mutane a martanin sa Boho ya dage cewa fafutukarsa yaƙi ne da ɓata gari ba batu ne na ƙabilanci ba idan dai ana iya tunawa yanzu haka akwai dalibai da malaman su sama da 40 a hannu masu garkuwa da mutane a yankin Orire na jihar Oyo yayin da masu garkuwa da mutane ke neman a sako jigajigan mambobin su a matsayin sharadi ko da ke Boho ya sha musanta amfani da kabilanci tarihin fafatawar kuwar Fulani a shekarun baya na cigaba da janyo cece kuce lamarin da ya bar jama'a da fargabar ko wannan sabon salo nasa zai zama mafita ko kuwa zai ƙara ruruta wutar rikicin da zai iya shafar zaman lafiya da haɗin kan yankin. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.

0: haka a Najeriyar har ma da Jamhuriyar Niger agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 14 Imam Saleh ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC Tun farkon shirin kun ji cewa Iran ta bayyana aniyarta ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz Tumadalla a yankin Difa na Jamhuriyar Niger kuwa manoman shinkafa ne ke kokawa da mawuyacin halin da suke ciki sakamakon barnar da suke fuskanta ta kwari a gonakin shinkafa Manoman sun ce wannan na faruwa ne a daidai lokacin da suke tsaka da girbin amfanin gonar da suka noma na ranin shekarar bana garhutan cima ilai sufu
1: Har-haren da kwarin cizo ke kaiwa gonakin shinkafa a yankin Difa musamman a gefen kogin Komadugu da kuma a cikin tsaunuka na haifar da babbar barazana ga samar da abinci a cikin gida a Niger King Tuni dai hukumomin a fannin ayyukan noma na kasar suka tada wata tawaga ta musamman zuwa Difa don magance matsalar da gaggawa Haruna Sahabi na ma'aikatar kasa mai yaki da annobar cije-cijen kwari ya mana karin haske kan wannan matsala da matakan da suka dauka yana cewa
2: kashin sun zo wajen inda suke kwana makwanin shi ne ake yin shi to nan sai an ka samu ɗan matsala kadan inda suke kwanan nan ke tare ne nan ne suke kwana kasan mu nan kasar Difa amma wurin kwanan su yana yankin Najeriya kuma wurin bai bai shigowa tallafin ona da muka samu mun samu shinkafa muna da magani mai kashe nan su ne zamu garwaya sai inda tsayan nan suke zuwa suna cin abinci da sai hakko da marice sai mu je mu watsa musu in sun gani kamar abincin su ne kullun shinkafa ce ta kullun da suke zuwa suna banna mu ko mun san shinkafa ce da mun ka samu yugo ba shi yasa mun ka dauki matakai da mutane zamu aza wuri-wuri in duk mun ka watsa shinkafa nan su hoke muna dan kawo ne zuwa kwasa ya je ko ya ci ko ya saida
1: Tsuntsayen na kai hari ne kan zangar ne shinkafa gaba daya da zarar sun kai matakin nuna sai dai su ma a nasu bangare kungiyoyin manoma sun ce su ma da nasu dabarun da suke aiki da su don yakar waɗannan tsuntsaye kamar yadda Ibrahim Shatima magatakardar kungiyoyin manoma ta Kalkariya na Jihar Difa ke cewa
3: da fari mun hada da roƙon Allah na biyu kuma kamar lutun kowace gonakai sai mu sai igiya mu kula mu lera mu daura ladodin liran tana kara tsaya na ba samu sabka daga gawa ko mutu ya ko wani abin da yake busa ana fun fun fun shi tun da sahe sakai sallah zaka futa ka je ka cingo nan kana ta hita kana da busa abin nan to shi ma abin ne ya zama to har suka saba tsaya an ka busa ba su tashi
1: Alhaji Usman Manga Isufu na kungiyar manoma ta CBLT na jihar Tarifa shi ma wata hanyar ya bayyana ta yaki da wannan matsalar ta cije-cijen albarkatun noma
4: mai hali yana sayan wani raga na kawo na kihi wannan sai a rihi shinkafa to lalle sai mai kari tunda ya danganta da gona gona karama kadan kana iya sa ragan nan biyar to kuma raga biyar kin nan duk kowane guda yana maka jika hudu da rabi
1: don kare amfanin gona manoman suna haɗin gwiwa tare da hukumar kula da aikin noma ta jihar Difa da kuma kungiyoyin aikin noma irin su Reka Niger inda suke aiki a fannoni guda uku da suka hada da saurin sanar da ma'aikatar noma don kare shuka da zarar sun fara kamuwa da kwari aiwatar da gadi mai karfi da tsorata tsuntsaye a lokacin girbi da kuma yin amfani da samfuran da gwamnati suke bayarwa a lokacin manyan cututtukan shukoki
0: To a gaida Cimai Laisufu, a nan kuwa rabin al'ummar ƙasar Sudan ta kudu ƙasa mafi ƙarancin shekaru a duniya na fama da matsalar ƙarancin abinci an shafe tsawon shekaru ana rikici da kuma matsalolin sauyin yanayi lamarin da ya jefa mutum fiye da miliyan 7 cikin yanayi na buƙatar agaji ga fasirin rahoton Kalkidan Beltel.
5: A wani ƙauye mai nisa a Akobo, ɗaya daga cikin yankunan Sudan ta kudu masu fama da tashin hankali. Wasu ƙananan jiragen ruwa ɗauke da wasu iyalai ciki har da ƙananan yara sun nufi gaɓar ruwa wani yanki ne da ke fama da fari da kuma ambaliya haka zalika yanki ne da ake yawaita samun rikici abinda hakan ke nufi shine dubban mutane da ke zaune a wurin kan tsanci kansu suna gudun hijira sakamakon tserewa daga wannan rikici zuwa wancan abinci ya dade da yin karanci a yankin haka zalika babu isassun kayayyakin kiwon lafiya sai dai a 'yan watannin baya-bayan nan lamarin ya kara tabarbarewa

0: Gwanda ba tana lashin darmusawa
1: Hakan ne ma ya kai ga mutuwar dan Nialit Jani Minek saboda karancin abincin da rashin isassun kayayyakin kula da lafiya. Shekararsa ɗaya da watanni tara. Na gane cewa halin da ɗana ke ciki mawuyaci ne, yayin da na duba na gabani da abin da zan bashi cikin abubuwan da yake bukata. Gwamza fada da ake yi tsakanin dakarun gwamnati da kungiyoyi masu dauke da makamai a yankin ya tilastawa ma'aikatan agaji ficewa sun tarwatsa asibitoci tare da kwashe kayayyakin ciki sannan sun kona gonaki. Sai dai a yanzu da sojoji ne ke iko da akasarin yankunan bayan gwamza mummunar fada an dan samu zaman lafiya. Sai dai matsalar karancin abinci na kara kamari. Lamarin da ya tilasta wa mutane cin ganyayyaki da kuma ciyayi. Niya Chudaltang kamar iyaye da dama ta damu matuƙa da lafiyar ɗanta.
2: Mun dogara ne da cin ciyayi da ganyayyaki kuma muna shafe kusan kwanaki hudu ba tare da cin abinci ba. Ɗana kullum yana kuka saboda yunwa. Ku yi tunani, ni uwa ce fa mai shayarwa kuma ban ci abinci ba tsawon kwanaki.
1: Matsalar karancin abinci dai ba matsala bacce da take banta da Sudan ta kudu. Akwai tsananin yunwa ma a wasu sassan Sudan a yayin da ake ci gaba da yakin basasa a kasar wanda ke kawo tarnaƙi ga ayyukan noma.
3: To a gaishe ki Aisha Aliyu Jafar da fassarar rahoton Kalkidani Beltel. Idan muka sake komawa Najeriya, kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta yi Allah wadai da matakin da wasu da ake zargi sun dauka na kisan wata mata ta hanyar kona ta daranta a Kaduna bisa zarginta da kokarin satar yara. Kungiyar ta bayyana kisan a matsayin mummunan abin da ya zama wajibi a gaggauta hukunta waɗanda aka samu da hannu a aikata shi. Malam Isa Sunusu shine daraktan kungiyar a Najeriya, ga kuma abin da ya shaida wa Zubairu Ahmad.
4: Wannan lamari na jihar Kaduna gaskiya babban abin tashin hankali ne, kuma an jima ba yi abin takeici da Allah wadai da abin Allah ya kiyaye, Allah ya sauwake gaba irin wannan ba. Wannan abu ya nuna akan cewa rashin bin doka da oda barazana ce ga rayuwar kowa da kowa. A shekara ta 2024 mun yi rahoto na musamman akan irin wannan kisa na daukar doka a hannu, inda mutane suke dandazo ko bisa jita-jita ko bisa zargi mara tushe su kashe mutum ko a ce yayi sabo ko kuma a ce yayi sata ko kuma a ce ana ganin kamar zai yi yana shirin yin sata. Mutane da yawa sun rasa rayukansu ta wannan hanya, kuma abin yana ƙara zafafa, kuma wannan babbar barazana ce ba wai ga kawai mutane da suke wasu wurare ba, a'a kowanne dan adam zai iya fada wannan tarko mai munin gaske.
5: Wasu na ganin ba wannan ne karo na farko ake samun makamancin haka ba, shin babu wata doka ne ta kamaimai akan irin wannan lamari?
4: Ai, a Najeriya duk abin da ka sani yana da doka, duk abin da ka sani kawai doka ce ba a aiki da ita. Sannan a irin wannan lamari na farko ma dai babu inda doka ko ta ƙasa ko ta musulunci ko ta Christianity ba inda aka ce ka kashe mutum da hannunka bisa zarginsa da wani abu. Idan kana zargin mutum da abu, akwai tsari, za a yi bincike, za a zo shari'a ta tabbatar da cewa mutumin nan ya aikata wannan abun, sannan sai a hukunta shi. Dokokin addinin musulunci da na Christianity duka ba su yarda da wannan abun ba. Don haka kaga ba wai maganar doka ba ce, maganar kasa aiwatar da doka ne, da maganar watsi da doka, da kuma zama na karazube da ake yi a ƙasar nan.
5: Idan har an samu waɗannan da laifi, kamar wace doka aka yi tanadi gare su domin hukunta su haka?
4: Duk wanda ya ɗau ran wani, dokokin Najeriya sun yi tanadi aka yi, kuma alƙalai za su iya yin hukunci, su yi masa hukunci daidai da laifin da ya yi. Kowanne laifi, ko na kisan kai ko kuma na taimakawa a yi kisan kai, kowanne akwai madadinsa a cikin dokokin Najeriya. Ya kamata ya amfani da wannan abu da ya faru a Mararaba Jos ya zama abin darasi, a tabbatar da cewa na farko waɗanda suka aikata wannan kisa mai muni na Allah wadai na rashin imani an hukunta su gaba ɗayansu.
5: To kamar ya kuke kallon zargin da ake yi wa DPO na 'yan sanda akan matakin da ya ɗauka lokacin da jama'ar ke ƙoƙarin ganin sun kwaci matar daga hannun 'yan sanda?
4: Shaidu da muka yi magana da su da kuma wasu da dama da suka shaida abin ya faru da 'yan uwanta da danginta sun tabbatar da cewa DPO ne ya miƙa ta ga waɗannan mutane. To wannan gaskiya babban zargi ne da ya kamata hukumar 'yan sanda

0: Najeriya ta dauke shi da zafi ta tabbatar da cewa wannan DPO da duk ma ƴan sandan da suke aiki a wannan wuri an bincike su na farko a dakatar da su daga aiki a bincike su idan har aka tabbatar da laifin su a yi musu hukunci domin kada wani ɗan sanda ya ƙara aikata irin wannan gangancin nan gaba.
1: Malam Isa Sunus kenan daraktan kungiyar Amnesty International a Najeriya. Yanzu kuma sai labarin wasanni. Wato a wasannin da aka buga a gasar cin kofin duniya ta FIFA Faransa ta lallasa Iraki da ci 3-1 ita ma Norway ta doke Senegal da ci 3-2 yayin da Jordan ta sha kaye a hannun Algeria da ci 2-1. Ga Buhari wato Muhammad Buhari fage da ƙarin wasu labaran wasannin.
2: Lionel Messi ya zama dan wasan da yafi kowanne cin kwallaye da yawa a tarihin gasar kofin duniya. Messi da ya ci 2 a wasan da Argentina ta fafata da Austria yanzu yana da kwallaye 18 a wasa 28 bayan zubar da penalty da yayi a wasan ya kafa tarihin yawan zubar da penalty inda ya ci 4 a cikin 7 da ya buga ya zubar da guda 3 dan wasan kuma ya kamo Maradona wajen yawan taimakawa a bayar da kwalla a ci inda kowanne cikin sa yake da 8 shine wanda yafi kowa samar da damammakin cin kwallaye a tarihin gasar inda ya samar da 74 a cikin wasa 28 a ci gaba da wasannin rukuni na biyu da ake yi a gasar kofin duniya da Amurka, Mexico da Canada ke karɓar bakunci an jima Portugal da taikunan doki da DR Congo za ta fafata da Uzbekistan da ta sha kashi a hannun Colombia a wasan farko Ingila da ta ci Croatia 4-2 a wasan farko za ta fafata da Ghana wadda ta ci Panama 1-1 Tawaga Iran da ta tashi canja raza Belgium a wasan su na biyu na rukuni a gasar kofin duniya ta bar wani sako da ya sosa zuciyoyin masu kallon kwallo a fadin duniya cikin wata wasika da tawaga ta bari a ɗakin sauya kayan ƴan wasa ta yi fatan zaman lafiya da mutunci da girmama juna ya wanzu a tsakanin kasashen duniya Iran wadda a yanzu ke rikici da Amurka da take ɗaya daga cikin masu karɓar bakuncin gasar kofin duniya ta bar sakon ne cikin wata wasika da aka rubuta da hannu wasikar da hukumar kwallon kafa ta Iran ta rubuta ta ce sun zo Los Angeles ne cikin alfahari sun fafata cikin girmamawa kuma za su koma gida cikin mutunci da kima babu dai wani martani daga FIFA ko kuma hukumomin Amurka da ke karɓar bakuncin gasar an cire sunan dan wasan bayan James Nico Schlotterbeck daga cikin tawagar da take buga mata kofin duniya saboda raunin da ya ji a idan sahunsa wannan na nufin dan wasan mai shekara 26 ba zai buga sauran wasannin da James za ta fafata a gasar ba kuma an wuce lokacin da za ta iya maye gurbinsa da wani
1: Tawa gaida Muhammad Buhari fage masu sauraro za ku iya garzayawa shafin mu na internet bbchausa.com don samun labaran da muka wallafa kamar labarin yadda Fulani ke fargaba a kudancin Najeriya bayan satar ɗaliban Oyo. Akwai ma lokuta 6 da mutanen gari suka yi wasu kisan gayya a Najeriya. Shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi. Sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirin mu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: da tarihin wanda aka taba yi a baya, don haka kowa na cikin shirin kota kwana. Zafin a wasu sassan yammacin Faransa ya haura zuwa maki 42 a yammacin yau Talata, yayin da a birnin na Paris aka rufe hasumiyar Eiffel na wani dan lokaci. Gwamnatin mulkin sojin Niger ta fara aiwatar da matakan ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a hukumance. Kotun da ke Hague ta ce ta samu bukata a hukumance daga kasar da ke yankin yammacin Afirka. Niger ta bayyana aniyar ta ta ficewa ne a watan Satumba tare da Mali da Burkina Faso. Duka kasashen uku da ke yankin Sahel dai na karkashin mulkin soja ne, waɗanda suka hau mulki a jerin juye-juyen mulki da suka wakana tsakanin shekarun 2020 da 2023. Suna zargin kotun ta ICC da aiwatar da manufofin 'yan mulkin mallaka. Babbar kawarsu ma Rasha ba ta amince da kotun ba. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To a gaishe ka Haruna Shehu Tangaza. Labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Shugaban kasar Lebanon ya ce kasarsa ba za ta amince da duk wata yarjejeniyar da ba a saka batun janyewar Isra'ila daga kudancin Lebanon ba. Kalaman Joseph on din na zuwa ne yayin da aka fara tattaunawa karo na biyar da Isra'ila a Amurka. Shugaban ya kuma ce ba su amince da duk wani yunkurin wata ƙasa na shiga cikin batun ba, lamarin da ke nuni da Iran da ke goyon bayan Hezbollah. Ita ma Hezbollah ta buƙaci dakarun na Isra'ila da su janye gaba ɗaya daga kudancin Lebanon ɗin. Ga rahoton Badriya Tijjani Ƙalarawi.
2: Jami'an a Lebanon da Isra'ila sun yi tattaunawa ta ƙege da ƙege a birnin Washington da nufin ci gaba da tattaunawar da ma'aikatan tsaron Amurka ta ce cimma yarjejeniyar tsaro ce tsakanin ƙasashen biyu. Kafar yaɗa labaran Lebanon ta ce sojin Isra'ila sun kashe mutum biyu a harin da suka kai kudancin garin Nabatiye. Ƙungiyar Hezbollah ɗin kuma ta yi Allah wadai da harin da ta ce saba ƙoƙarin cimma tsagaita wuta ne da ake yi. Rundunar sojin Isra'ila ta yi ruwan alburusai kan mayakan Hezbollah hudu a yankin Ala Al-Tahir wanda ke gabashin Nabatiye Al-Fauqa lokacin da suke tuka motar rusau da wasu biyu a kan babura. Sojin Isra'ila sun ce 'yan Hezbollah sun tsallake yankin da suka yi wa shinge a kudancin Lebanon, sun kuma yi baris da gargaɗin da sojojin suka yi na harbi a sama. A ranar Juma'ar makon da ya wuce ne dai Amurka da Hezbollah da Isra'ila suka amince da tsagaita wuta bayan nuna damuwar da ake yi na ci gaba da yaƙi a Lebanon ka iya zama tarnaƙi a ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Isra'ila da kuma Iran. Ana ganin dai an fara aiki da wannan yarjejeniyar tun Lahadin ƙarshen mako, daidai lokacin da aka ɗauki makonni ana gubza faɗa tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna. A jiya Litinin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojin ƙasar suna da cikakken ikon ɗaukar mataki kan barazanar Hezbollah, za kuma su ci gaba da kasancewa a Lebanon har sai yadda hali ya yi. A ɓangaren Hezbollah kuwa ta yi watsi da ikirarin Isra'ila kan waɗanda ta kashe ɗin 'yan ta'adda ne da zargin sojin da take yarjejeniyar tsakaita wuta. A ɓangaren Iran kuwa ta kafe cewa dole ne duk wata yarjejeniya da za a cimma ta tsagaita wuta da kawo ƙarshen yaƙin to ya kasance Lebanon tana ciki. Da gargaɗin ƙin hakan ka iya dawo da hannun agogo baya a ƙoƙarin da ake yi ta fuskar diflomasiya na zaman lafiya, kamar da yadda jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Ali Al-Bahraini ya bayyana.
1: To a gaishe ki Badriya Tijjani Ƙalarawi. To rahotanni daga wasu garuruwa na yankin Argungu a jihar Kebbi Najeriya na cewa hankali ya fara kwanta bayan zana'idar wasu mutum takwas da suka rasa rayukansu sanadiyar rikici tsakanin manoma da makiyaya. Hukumomi sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike da tsare waɗanda ake zargi da hannu a cikin lamarin kafin a gurfanar da su a gaban kotu. Ga rahoton da Abdul Halilu ya haɗa mana.
3: A Najeriya kamar sauran ƙasashen Afirka, da zaran damuna ta sauka, rikici ke soma tsakanin manoma da makiyaya a wasu yankuna na ƙasar. Wannan rikici na garin Gulma na ɗaya daga cikin rikice-rikice na baya-bayan nan tsakanin manoma da makiyaya. Suleiman Umar shine shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Kaltar Hore a yankin Argungu, Najar ta Kebbi, ya mini ƙarin bayani.
4: suna da shi go tsakanin makiyaya da manoma abun ya faru cikin local government gulma area wani dai makiyayi ne ba ma dan Najeriya bane ya biyo yana yi ma wani gaci yo ya samu rigima manomi sun kai shi ba shi har ya fara duka nan ya kai ko ya samu ruka manomi daga nan alka da zuwa ajibi da Allah kaddar yar rasu sai yake bola bai lajin bako ne to dun nan dai mutanen mu suka kama gidunka hannan da maji mutane waɗanda an kawo wannan abu su ko dun nan suka yanke

0: ta sari ne suka ku suka kone to bayan wannan abun kuma sai suka ji gaba da suna cin mai makiyaya suna bugawa duk wanda aka buga aka yanke sai a sa wuta a kone
1: zo yanzu manoma nawa aka kashe
0: manomi guda makiyaya bakwai
1: to wani hali ake ciki
0: kiyama local gama argungu ya tura jami'an tsaro tun jiya dai ya hada mu da sojoji da dan sanda da ainihin dan vigilante an je dai an kwantar da garzoman tun jiya da safe aka dauko zuwa kawo zuwa asibiti argungu an kai musu wanka an kashe makabarta
1: ana iya kura talafa a wannan yanki
0: kura talafa yallah da don mutanen dai mun ba su hakuri kuma shi ma mai martaba sarkin kabi argungu ya zabaci ya ba su rubutu ko wani da sauran mutanen
1: to kamar shi wannan da kake cewa bako ne dan wace kasa ne
0: dan Niger ne don bakin border yake tsakanin Niger da Nigeria
1: zuwa yanzu shi wannan iyalan shi sun samu wannan labari
0: babu ba su samu labari ba ba san ma an musan mutanen sa ba
1: to ina aka nuha da dabbobin shi
0: ba naji bane wani yake wa kiyo ana biyan sa wata wata
1: ki wanda yake ma kiyo shi ba da labarin dangin wancan mutunan
0: ba da labarin da uwana ba amma muna nan muna bincike ko kuma kana ya uwan sa kana
1: yayi kamar shekara nawa yana aiki a nan wajen
0: kwata kwata da kai sati uku a wurin ba
1: zuwa yanzu game da wannan lamari wane kira kuke yi ga al'umma da kuma mahukunta
0: zaman lafiya muke so ga kowa sannan muna son hukuma ta dauki mataki sun kai layin na nemo su hukunta su daidai da kowa layin da suka yi
1: daga bangaren hukumomin tsaro kwamishinan yan sanda na jihar ta Kebbi Umar Muhammad Hadeja ya tabbatar min da faruwar lamarin tare da yin karin bayani kamar haka
2: abin da ya faru akwai manomi ya je gonarsa ya yi ya da ya masa barna sai suka fara yin fada su shi da fulatani ya dauki wuka manomi a wuyansa sai ya mutu da labari da ya shiga cikin gari kan nan manomi ya mutu inda mutanen gari kuma suka shiga yin bore suka zo suka kama shi da fulatani suka kashe shi da kuma sawa gawa su wuta kuma sai su ga cikin gari suna rumtuna ne da duka suka kashe mutum guda shida bayan wannan guda biyu da kace na farko
1: wani irin mataki ne na gaggawa ku kuka doka a lokacin
2: ka tura yan sandan mu da area commander na Argungu da kuma sojoji aka yi kokari aka samu sauran planin da kike so su kashe su daga kwa planin guda hudu maza da mace guda daya aka samu da gaba kuma aka yi ta yin patrol da ya kadan samu zaman lafiya
1: doka doka da hannu ko kuma shan fansa a cikin irin waɗannan lamura na kawo babban na da za ta sa da na sani saboda haka sai a kiyaye Abdu Halilu sashen sanin BBC daga Abuja Nigeria
3: To kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ACF da sadattawan arewa sun yi gargadin cewa kasar na dab da komawa tamkar babu shugabanci muddin gwamnatin tarayya ta kasa daukar mataki akan dan fafutukar kasar Yarbawa wannan Sunday Eboho akan matakin sa na ba fulani makiyaya wa'adin sawo'i biyu da su tabbatar da an sako wata mata mai juna biyu da 'yan uwanta da aka yi garkuwa da su Kungiyar ta ce zargin da ake yi wa kabilar Fulani da aikata ta'addanci mai alaka da garkuwa da mutane a yankin babban kuskure ne. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
4: Wannan matakin da kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ta dauka dai na zuwa ne bayan wata takaddamar da ta samu asali tun daga lokacin da aka yi garkuwa da wasu dalibai da malaman su a wasu makarantun da ke jihar Oyo. Lamarin da ya haddasa fargaba da tashin hankali tsakanin iyaye da mazauna yankin. Inda kungiyar ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta jihar Oyo da su gargaɗi mai fafutukar kare haƙƙin Yarbawa Sunday Eboho akan kalaman da suka ce na iya haddasa rashin jituwar kabilanci. Farfesa Tukur Muhammad Baba shine sakataren yaɗa labaran kungiyar ta ACF.
5: Mun yi Allah wadai da wannan kalamu da suka fito ga bakinsa. Na ɗaya dai abin da ya faɗan nan ba abu ne da ya kama hankali ba. Daidai mun yi wallawa dai da wannan shi kansa laifin ɗaukan mutanen nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba. Kullum muna takaicin haka, kullum muna kira ga gwamnati wanda matsala fa yana so ya dakile da ƙasa ya kamata a yi wani abu. Na biyu kuma kowa ya sani ba sashinsa ba ne kawai ko kuma ɓangarensa na Najeriya ke abin nan ke faruwa ba nan kuma aka fara ba. Ko ina yana nan ya kamata hakki ne na gwamnati ta fito. Ta ɗauki matakai da za a dakile wannan abin. Sai shi ba jami'in tsaro ba ne, shi ba wani ma'aikaci ne na gwamnati da aka sani ba. Ba za mu zama kuma a al'umma wadda kowa yana iya tashi ya mai da kansa alƙali, ya mai da kansa ɗan sanda, ya mai da kansa kuma mai zartar da hukunci ba.
4: Idan ka lura kamar garkuwa da mutane da ake yi domin neman kuɗin fansa a kudancin Najeriya su a wurin su kamar sabon abu ne. Baka ganin kamar shi Sani Eboho yana da dalilansa na ganin cewa sun fara ɗaukar mataki tun yanzu kada abin ya wuce wuri?
5: Ba gaskiya bane. Tarihin wannan abin fa a Najeriya ya fara ne a kudancin Najeriya. Lokacin da ba su fafutukar Niger Delta ke sace mutane sun fara da 'yan ma'aikatan kasashen waje da suke zo kasan nan da sauransu aka ci gaba.
4: A cikin wani bidiyo

0: da ya bazu a shafukan sada zumunta an ga Sanda Ogboho yana bayo masu garkuwa da mutane wa'adin sa'o'i biyu su sako su daliban da aka sace a jahar Oyon tare da yan barazanar daukar mataki idan ba su ke su ba kalaman da suka jawo martani daga wasu kungiyoyin Fulani waɗanda ke ganin cewa ana kokarin alakanta kabilar su da laifukan da wasu tsirarun mutane ke aikatawa sakataren yaɗa labarin na ACF yace matsalar tsaro ba ta ware kabila guda tsakanin waɗanda take shafa da masu aikata laifin
1: kaga ɗaya daga cikin abin da ya hana mu samun nasara kan dakile abin nan shine mu zauna mu ce wannan kabila ne ko wannan mutum ne kawai yake yi dan ta'adda ne
0: misalan da suke bayarwa shine duk da ana ganin cewa matsala ta aikata laifi ta shafi ko ci kabila ba za a danganta ta da kabila guda kawai ba suna bada misalan cewa akwai adadi mafi yawa na kabilar Fulani da ake ganin arewa kamar su ne suke jagorantar waɗannan harhari na yan bindiga watakila shi yasa suke ganin ya kamata su dauki mataki akan su tun yanzu
1: haka ne amma ai bincike na nunawa duk da cewa waɗanda ake kamawa yan kabilan Fulani ne amma ba kabilan da ba a kama akwai ma'aikatan gwamnati akwai ma'aikatan tsaro akwai ma'aikatan lafiya akwai masu kai musu abinci akwai masu kai musu har mata akwai masu kai musu duk abubuwa ba wanda ya taba ce duk masu taimakon su da irin waɗannan taimakon Fulani ne
0: a cikin yan shekarun nan dai garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ta zama ɗaya daga cikin manyan kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta tun daga arewa maso yamma zuwa arewa ta tsakiya har zuwa hussassan kudu maso yamma masu garkuwa da mutane na ci gaba da kai hare-hare akan makarantu Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Najeriya
2: to yanzu karfe 9 ne saura minti 14 agogon Najeriya da Niger Rabi'a Takabarin kace ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC gaba a cikin shirin muna tafe da labarin wasanni amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Niger inda wani mataki na ramuwar gayyar siyasa ga gwamnatin mulkin sojin Niger bangaren Marshal Khalifa Haftar mai hedkwata a birnin Benghazi ya saki Muhammad Salah jagoran yan tawayen jamhuriyar Niger na FPL dakarin da ke birnin Benghazi sun sako jagoran yan tawayen bayan da gwamnatin mulkin sojin Niger ta mika wani jami'in leken asiri na Libya ga gwamnatin kasar jiya Litinin ga rahoton Chimaila Isufu
3: A cikin kushin rashin samun wannan fursuna mai mahimmanci ne bangaren na Haftar ya saki Muhammad Salah shi ma jiya a matsayin amsa kai tsaye ga yamai. Runduna ta 87 na sojojin kasar Libya masu biyayya ga Haftar ne suka kama Muhammad Salah a cikin watan Fabrairun 2025 a Khartoum kudancin Libya. Kuma tun daga wannan lokaci suke tsare da shi a Benghazi kafin a cikin wannan wata na Yuni. Bayan gano take-taken gwamnatin mulkin sojin kasar ta Niger da kuma ziyarar da Firaminista Lamin Zane ya kai Tripoli, hukumar na Benghazi suka fara daftar da Muhammad Salah daga kurkukun da ake tsare da shi, inda suka ajiye shi a wani gida a Benghazi don tilastawa gwamnatin Niger kin karkashin jagorancin Janar Chani ta mika masu babban jami'in leken asirin Badreddin Shiredin Mahedun, wanda jami'an tsaro na Gendarmerie a Niger suka kama. A ranar 13 ga watan Yulin 2025 tare da wasu mutane a kilomita 20 daga arewacin taskar na jihar Zandar. Sai dai sojojin mulkin a Niger suka gwammace su mayar da wannan jami'in ga gwamnatin da ke hamayya da shi a Tripoli. Lamarin da ya harzuka mahukunta a Benghazi a matsayin ramuwar gayya su ma suka saki shugaban tawayen na FPL. Sakin da ake kallo da matukar hadari ga dangantakar diflomasiya da tsaro da aka kulla a baya-bayan nan tsakanin gwamnatin mulkin sojin ta Niger da kuma mahukuntan Benghazi a gabashin Libya. Jagoran kungiyar tawaye ta FPL Muhammad Salah da ke fafutukar neman a saki hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum tare da maido da tsarin mulkin demokradiyya a Niger ya rasa 'yancinsa na zama ɗan Niger. Bayan da a ƙarshen shekarar 2024 hukumomin soja a Yamai suka kwace masa takardar zama ɗan ƙasar.
2: Rahoton da Chimaila Isufu ta hada mana kenan to yayin da tsananin zafi ke ci gaba da kawo tsaiko tare da haddasa asarar rayuka a yammacin Turai shugaban majalisar ɗinkin duniya ya kira ga duniya da ta dauki matakan gaggawa domin rage ɗumamar yanayi masana kimiyya sun ce an samu babbar shirin da take nuna yadda sauyin yanayi ke taka rawa a yanayin ƙasashen Turai ga rahoton Badariya Tijjani Kalarawi
4: da yake jawabi a birnin London, babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya gargadin cewa gurbataccen hayaki na daya daga cikin abin da ke ta'azzara matsalolin sauyin yanayi da kuma gargadin ana buƙatar daukar matakin gaggawa. Prime Minister Faransa Sebastien Lecornu ya ce daga ranar Alhamis din makon da ya wuce zuwa yau mutum 40 sun mutu sakamakon bugun zafi daidai lokacin da zafin ya tsananta a kasashen Turai. Kasashen Spaniya da Faransa da Italiya na daga cikin inda zafin ya fi munana. Tsananin zafin ya kai kololuwa a Faransa a daren jiya Litinin, lamarin da ya sanya hukumomi gargadin jama'a. A Spaniya kuwa ana sa ran tsananin zafin zai kai maki 40 a ma'aunin Celsius a wasu wuraren. An fitar da gargadi a Andalusia da kudancin Cantabari a daidai lokacin da aka shiga kwanaki uku da matsalar. A kasashen Turai, Spaniya dai ta fi kowace shan wuyar sauyin yanayin. Hukumar da ke sa ido kan yanayi ta ce kusan shekaru 25 kenan rabon da a fuskanci matsanancin zafi irin haka a kasar. Zafin kuma zai kai maki 42 ma'aunin Celsius cikin wannan makon. A Italiya an ayyana dokar ta baci kan tsananin zafin a birnin Rome da Milan da Florence da Turin da kuma Venice. Zafin ana fargabar ba wai zai shafi tsofaffi ko marasa lafiya kadai ba, har ma da kananan yara. Ministan wasannin Faransa ya ce mutane da dama na kokarin sanya jikinsu a tafkuna ba tare da la'akari da hadarin hakan ba. Cikin waɗanda suka mutu a kogin Saint Fontaine La Porte har da wata yarinya mai shekara 13 da suka je ninkaya da iyayenta. A kasar Jamus kuwa mutane da dama ne suka nitse a cikin ruwa, inda ake sa ran tsananin zafin zai kai sama da maki 40 a ma'aunin Celsius a wannan makon. Kungiyar Life Savings ta Jamus ta ce an gano gawar mutum uku a kusa da garin Biblis, ana kuma neman wasu 50 da suka je tafkin domin sanyaya jikinsu.
2: A gaishe da Badariya Tijjani Kala Rawi da wannan rahoto da ta hada mana, to idan muka sake komawa Najeriya, gwamnatin jihar Kano ta rufe wasu makarantun koyar da aikin kiwon lafiya biyu saboda gazawa wajen cike wasu ka'idojin da aka sanya na gudanar da makarantun lafiyar. Ma'aikatar lafiya ta jihar ta ce bayan binciken da ta yi ta gano cewa makarantun ba su da takardun izinin yin aiki da kwararrun malamai da kuma kayayyakin aiki da na koyarwa da suka dace. Dr. Abubakar Labaran Yusuf shine commissioner lafiya na jihar Kano, ga kuma karin bayanin da yawa Isha Aliyu Jafar.
5: To abin da ya faru, akwai makarantu a jihar Kano wanda suke koyar da aiki na lafiya wanda gwamnati bata san da zaman su ba, ba su da rajista da gwamnati ko ta nan Kano ko kuma regulatory body can Abuja. To kawai abu ne wanda suke yi kawai harka ta ciniki na cuwa-cuwa, ko mutane idan su arfe sai su je su shiga makarantu ba tare da sun yi bincike sun san cewa makarantun nan ko makarantu ne na gaske ko kuma makarantu ne na jabu ba. Biyu daga cikin su ne muka samu muka rufe su a nan jihar Kano, kuma insha Allah wani kwamiti namu zai ci gaba da bibiya da tantance dukkanin wasu makarantu da suke jihar Kano da asibitoci ma masu zaman kansu, don har sai mun samu cikakken makarantu da suke da lasisi sannan za mu ga su ci gaba da gudanar da harkar koyar da ma'aikatan lafiya a jihar Kano.
6: To kamar waɗanne ne aka rufe ɗin?
5: To guda biyu ne dai, ɗaya a nan wajen Dakata, ɗayar kuma tsohuwar makaranta ce ma wanda da ya taɓa zuwa har an ba shi ilim ɗan accreditation na gasharin jeka magani ko jeka kai magani. A shekara da shekaru bai dawo ya formalizing ba, ta nemansa bai zo ba. So da aka bibiya aka samu cewa ba ma shi da certificate kwata-kwata, shi ne aka rufe wannan makaranta da.
6: To kamar a bincikenku har an kai matsayin da kila waɗannan makarantuwa sun fara yaye ɗalibai da watakila ce har sun shiga al'umma sun fara aiki?
5: Eh, akwai waɗanda suka kai wannan matsayin. Tun da an daɗe ai ba a kula da wannan harka, kusan kowa zaman kansa kawai yake yi. So kuma za ki ga yawanci yayi ɗaliban shekara biyu ne ko shekara uku. Sannan za ki ga sai yaro ya je ya yi karatu ya fito sai zai rasa aiki. Sannan ya ta fama da kansa, sannan ma ka gane cewa ai makaranta da ya je ta jibuci. Wasu kuma da suke yi sai su samu makaranta su samu certificate mai kyau ta gaske, sai su je wani wuri sai su bude annex, wato kamar reshi na wannan makarantar, wanda shi ma wannan ba a yarda da shi a doka ba. So irin waɗannan haka za ta gansu in yaji ya fito da certificate ɗin za ta gaba shi da amfani, ba zai masa amfani ba.
6: To kamar wasu za su ce me yasa gwamnati ta zuba ido har watakila aka buɗe wani makarantu aka ɗau tsawon shekaru suna koyarwa, su kama ya yi wasu ɗaliban ma ba a gano su ba kuma an ɗauki mataki a kansu?
5: To kin san ita gwamnati ga da gwamnati take yi. Mu da muka zo tunda muka zo muna bibiya muna kuma bincika din. Ba mun yi taba yin wasa ba duk wannan shekara uku da muka yi. Alhamdulillahi shi yasa za ta ga da yawa a baya ma mun yi wannan rufa-rufa. A yanzu wasu ne dai masu kunnan gashi ko kuma su canja salo su bi wata kafar. Amma ba wai ba a san da su bane ko kuma ba a bibiya ba.
6: To matsayinka na masanin kiwon lafiya shin kamar waɗanne illoli ne ke tattare da irin wannan abu na barin makarantu da ba su da sahihanci su yaye ɗalibai su koyar da su har su shiga cikin al'umma?
5: Za a samar da ɗalibai ko ma'aikatan lafiya na jabu domin ba za a koya musu abin da ya kamata a koya musu ba. Ba za su je asibito

0: abinci da ya kamata su koya su ma a asibitocin ba. To wannan ba karamin illa bace. An suka fito ma sai dai kawai su tutar da mutane. Dan da yawa sai su koma a asibitocin kauye.
1: To shin kamar akwai waɗansu hanyoyi da mutun da ke sha'awar shiga irin wannan makarantu a jihar Kano zai bi domin tantance sahihancin makarantar da yake da sha'awar shiga din?
0: To na daidai zaka iya zuwa ma'aikatan lafiya ka bincika. Na biyu zaka iya bincikawa su regulatory bodies. Sannan shi kansa mai makarantar za a iya ce masa ya kawo certificate dinsa na yana da sahalewa na hukuma.
2: Dr. Abubakar Labaran Yusuf kenan, Commissioner Lafiya na jihar Kano. To yanzu kuma sai labarin wasanni. To ina tare da Muhammad Buhari Fage kai tsaye. Fage, ina labarin wasanni. Na ga kwallon da aka gama da su Ronaldo.
3: Haka.
2: Jiya mun ce MSC suna cikin alheri. Yau kuma
3: yau ga Ronaldo na ciki. Wato rabi a labarin da akwai shine Portugal ta buga wasan ta dazun nan na biyu a rukuni da Uzbekistan ta samu nasarar cin 5-1. Kuma Cristiano Ronaldo ne ya bude taron da kwallonsa ta farko a wannan gasar a minti na 6 da fara wasan. Kuma ita ce ta tara a tarihin gasannin didda ya buga na ya halarta na kofin duniya. Daga baya kuma Nuno Mendes ya kara ta biyu. Shi ma CR7 din ya kara ta biyu a ranar a dazu kuma ta uku ga ita Portugal a minti na 39.
2: Kwallabi kenan yace.